0: Hola Kurt, hola Tabak Tungas Teres Man, Hulang Mot Utomati Lota, Ulome Epic, Epilomati Logo July 7. Ovanga Kasti Yunga Sala Epic Jamie Jamie Kayoktik Logo Seen. He liked the man, Kalunism, and Nakajan to another hanging lagged to Kulu. I could live with Jock to they made Takutaman, Kalunikit to get owning a tune, owning a letter to Alain. Ay, kasi ang nakadyan ang tuwityo ka, pitamaan niya karoon niya siit. Ngilak, tunga sa tiyara sa iko na alak pala yuit, na alak sa yuilo. At ay mo to sa rabo nga, may yugiyangan ito, oksok tungo pala yung na Joe Haven. Tamak ko nga lakay. Tapo nga, may yugiyangan ila, Joe Haven, mito sang niya katatak ko, handa mo, apok si yukatumin niyo lo, ila handa to ni apo si yuminu yukan nila ungat dan ang nak makutok anak tumini ulo ni dan lo na yang ngawang ulo na anya siok ti ulo nila tawan ni nunalin ni tapos sumamisan tu sang niya katatako ha malaga yang itay may lo tlay kita ko maligali okto sama yuit kaya kanraya kalambang ata kami unap pali ang mata ang mata okto mani anya vit nuna wumilak. Kanyoy lang pala ang mga ata kana makanang ito lagi kung ito sang nakilota at ilangit nasi okti kisak tuit pekatang ata ilang ininun na rin ni kanyoy lang pala ang mga ata kanokto okta pala ang mga ata loni ito sang nakilota pipala yung lusaking yota ni tanakawa sa aloto kinyutitut ang malokalo natin ito nakiloni. Te matawa ni Joe Haven Mingirak. Tana may yung hamalakunit. Ta kuning apila ka katakamalang may madana nunali miyo katinginik. Tamako ako tit ak sotaw ti akanan lutit at nakunil ting may titaw wala ka sunluting. Te mapiwala yung kutusala ako si Tana Anesiotik. Anesiotu yung ilak apoktaw nila ungat anak tamin yulo nilo. Takkirilau tatin ni tanago kanu ingitte alattu galuak kisene ta ko hamalakot uji usulilau matta ko kami onakkanne ga yakanning ni ta ko pito kaulang mata maliga yuini la katokto ga kasi bailang ona rakta yuin tanan me yung Raymond Cookson tasmang amisan ut ko sa katilugut salam labon
1: I kemana nurut cinta hutu mi tak ku maligai tak ku lungga tahan dan lulu tawat tak tu skidung lulu untuk kau mata ilegal padang lagi lundang untuk padang hal lagi penyahan yang takut teman nurut cinta mana nak cakap ayah rap tak temat tak nurut hak tu jitu teman yang hutu mi nak cakap nak ayah rap tak ingat ayah rap tak ku lungga tahan dan lulu skidung lulu tak ku aling ngopel. Aling makinang ito ulit kaya ni ihi magirakot tema na lunay kaya makulugit takwa awlit sinakto maligangnik okro tomyo tamami ino nakaktut haan nakaktulo sikido kaktulo tema at silo kaya malugit tema nunang nangin mat hano kaya nukang napat takwa at pi kaunin marakotan na mata unaw ya kaya pinang lutukang napat tema lutaw tipo manitam na maligang nga matema na tutukarugula kaya ni ka atoktaw tingin mat atok taw sinaw na takot ikot pi naw si matakakakang nak naw si mati akakakto ni kanik pinaglong na rupta kanokalin na rupta tulukin na rupta ni inohotohan na patako naw si mati apu umiakotaw yung na matak tapong mga pinaglong tumun tema rupta naw siktukul.

Luwit anak lo thai li sikhamut man pinar lo tuana pat ilani kawa gap ta ne ako khano itmu tut padu ne uya kamun do ne khano ni na pat inu he ro ta kau ti ga hatam matam na pidu ti lu na ha me atwa khani ha ko ila ya khani ak ta ne tu ka ro la kha ak ta ho ting man ak ta ak ta ho ta ta na ra ak ta ko na hai anak ta li ti ta ne tu mu

0: Bueno, te metemos a Chacorri, Hana Catacamaru, el Pinic, o Tom Mutinic, Tapma, Meligo, Mixano, Aure Chapala Hulu, Natrictula Pala Hulu, Nuna Catacut, Mane, Nuna Tini, Tacomeligate, Malik Tarin, Hulu, Tema, el Pinic, Hana Catacamaru, Catacamaru, Tamna, Himutin, Hulu, Pinalunicut, Anna Tokaparanago, Inu Tokaranago, Tanelli Hang Tuli, Pinalatatu. Hanna mutskide mundoni neli hanga chuli kani pivalle kumaregu hivu mupalle kulu tamna pinaru telni mishano aina toka pahuna gu inuha toka pahuna gu lu tenelli tenangi chuk kani tenai chuka kimunia hivani ami hivu chuli aina katamata natsatungi lamut natsatungi lamu inu nitvaini uka angilluhi maligai lu maligai haulu vit pinakku tamata inbillu uvaganu tamata.
1: And Joe Haven, me young Raymond Cookshun, senior to Saki Natasi, Amatotan, Anesuk, Tina Yangwang, Yungilak, Tan Apoktolo, Doctor Salvigner Lutigo. Amatotan, CBC, Kunitobi Utak, Taman Kanulam, Nalamanga, Nunavo, Mid Anes, Anne Vini Latamane, O Yo Yok. Ang matimanga at ang kingo pa si mga talukaw yun na sila nga kihantan na tayo mga ni noon na tiyakala COVID-19 manilok si matilo tayo mga ni kumamigak si yuit ane si yurtinik kisi ane at jiging ito ni taman na kanokto ko tayo ngayon nakatatyo galuak tamakura ula nakikiya katingin ula tiyak may nakatakalawang at tana CBC Konitobi Utak Tina Kunilusimik, Tina Kunilusimik, Tina Kanamakanangi to the Kuning out to the Inuit to the Saturday New York. How you get big along a command to sub big along with love.
2: Tina Kunilusi, Anna Kanangi to the Kuni, Kanaya Tunga, to Samay Larry Kuni, Kayote Lunga, Tamani Kalumuta, young man.
3: Tema anak bi nunaburi mamit aura taw sungung ma ilanik ko tuwang nakturirin ng mutwa ilanik ko kauta maksiu timi atok daw katak tuni tema tumaniw yu akago yumit unikakun nakpi kaw yimayang ni kanok aura taw ng mga anak bi
2: mana ilangin nunalin ni asing ni matusi makatanga ta ane asok tikisok tilugo kisiani Atuin naumen nato tuavan nato takam ni kaluni takoyau tuga kam ni kutaluni ini sadar luta ubaluni tuavan nato mau takoyau gaya kau tau kala luta ane abim.
3: Tema utjeriat tini tema ngani nubang nak cuak pikirok simatik tuhu anak siuti inukin nak sauri rong mata Udlumi mo tikitlugu inugiak si Valigun naksing mat. Unikakun nakpi kanokpiu si Valig titilang mga anak siyo timid. Pisimagkan na kun nang namin.
2: Anak siyo ti takan ni palya si magata ilin niya katangata inuwi piloto. Upin na to ni. At jiging ito ko dahi makakasyo katato da. Anak siyo ti ni solo uto tigilugu. Nunalin no asiano ka niya so ti ikanay na lawa ko nago ikayoso isungo gata ikalalo ni ubalo ni piso kayalo ni namito na nunalin mi ubalo ni nunami kanay na lolo ako nage solo le asing ni kamake na kata ko lugi ikayoso kata tawo amalo nalunay yato ta upunga anya so ti mo Anak sote kugat ko na ako bumuwan nuno nalimu makuninga solo ilagay malikun nato ubaloni namunga katigil ute tamani nuno nalimu.
3: Ulumi urakto anak siyuti inugyak si Valang mat kanok ilitilaok pisi. Tay mga ni inuklilo akat tarong ni ngano ulumi mo inuwi akong naksilang ni ngano.
2: Ani aso ti ilabala si mayo tay mga ni. Ani aso ti tuy na katang tuy tuwabin na tulaga yimi ikanayan ni ko balo ni tay may tulaga yimi. Tay mano nalin no tao katang mayo ani aso ti la.

0: Ane kayo kaya senado din ang maluno na linni.
1: Kano akik suikan na kung nakpisite man na tako no kaktiting ngin nagsawgya kasun namin.
0: Tema sakri palyangin na kata kano to palyangin mi uto tigi logo pikan ako tigi vami yanga ilo sakangin ni ikanayatinu no nabang lemami tana ato tiso umma ilo sakangin ni pidyo tigi yaulo atapameyo ilo sakatiangin ni
1: kano li inui ikayogun nakpat anak vilya kataroa garuk daily maruti ilane ko ayong nasungung mat kano ito kaganga kise ane kano li tako inui ikayogun nakpat aksugok titing loa gasuk daily maruti anak siutini
0: tuavil nato gaypa takuyao tau tigi ko makatalote Tuavan natong ito ka inisaleo sa ima pagiro di akaw na sa ukataka yato. Tuavan nato lo atin na go ako ni utakilang na sungum ma akas yu sa masungum ma da tuavan na na sa mayo na lo tuavan na ngin na sa tuavan natong ipa inisaleo sa ima yalo ni piyo na sa uso ako ni lo utakina ngin na sa lo ni tuavan nato di lo go ukala lo ni anabi mo ane aso ti mirlo okallo
1: ko yin mi pi fe ka gonna sa ga ve ape ko tik sakat kan na gonna panga ka sik sakat kan na pe
0: ko yin na mi
2: dan na ti na ku ni lucy ka na makan na ngitul ri ku ni inu ti tut tu sa ma ti ti li ri tu sa ken tu sa ma cbc tobi uto ka person na la nga ko Mana people leo tu sak soni alam mi yutu utang mi gutali ta ke ko anu ta pelere ri katingin ne an umik ati leo lilo mi matik mako inu it inu nika inu nit ki ga doctor di company u yuk ta mako ringa inu ne kanu tu ni ikana ya samullo nit suna tu inam ni ka yoga sutil logik ta masu mi sanut tu samne am yut utang mi gutta tu sok mi naktong Ona Mary Kulula Kokala Koyoko Yutit 202-8597 Puigo Kalanla Megamasi. Mary Kulula, you're asked to call 202-8597. Amatako Nunavut Impact Review Board. Kakasao Yakut Tusao Matitigasun Namik Atuin Nautitinialo Mimata. Lalang may mate la July 14 wala ka 1 May. Pigyan lo tiki kita lo sa king mo yung amalilo ko. Kano rin ito kasi yakin na kumatuan na ko si Tako. Kano ilo pa mga ta Nunavut Impact Review Board ng nakakta yung kawin sa inu ti Joko Kiso. Nunavut Impact Review Board. Kiyong ito alutuin na umiyok ilak tahan na nuluyanin nila kanwiliyok pala yung mga ta kanwiliyok kaso pala yung mga talo tayo kang masibong mo kimak unat to takay pinasong mataka sa wala ko kati makatawa kong matawang na ko si July 14 tayo iawa mo kat sa kingoyo kikatalo sa kingoyo nga malilugot ako pigala atuin Mana people learn to suck in the nail on my mother to kill them, you go.

0: amisulawa lo aksuti anit zakpadde ibruti inwi ayokun ni akpadde gami temen na pikatta tan angigosik MOU pidyutigilo ala oksimogago inwi atok lugit ayokun ni aksak lugit amma pilirin na lagnutit uwatin ni ubaro ni kinatuin na mo ilitagayawun na kublumi.
1: Tämä on
0: Iglog dua leok si maligal wang mata, pilihan iku si maligal wang mata. Tuki si umat siak sutilo. Tako, tuki si umat yun, tautuk lugi, tusa lugi, amma apiksok lugi, ayung ningi ilitak si gumagugu. Teku matugangan niya kagugalo, Article 23, atugak lugu tanna, pigumat latak tugu, teku matugangan yu gugalo.
1: Tämä on niillä okosirjeissä ollut kallonäätetyt experience. Inui pijunnan nakakalua tytit. Kisien peipääkän inningen on apukutuosin, jonka mata maanilu illinneä vittuat atuinna on näitä nunapuumme. Se on ollut pijunnan nengi taakkoa pilirikattasemani, kun ei taututtu on saulellutit. Ima okakki teemat ja tukisivungaa tänne angirutoujo. Emo juungunen rattoujungilla taas on teemat uraana jo.
0: In guna takkunu nga tuangong itugalwa kisiani MOU tanna inung ningila uwago mernan nu takwani Arctic fresh ni ilitak si katta katta ayung inningin ni amma sakko kowe suksuti inung ni ilitak si bluta ilitit si katta katta tanna MOU tuga nga wo ikayok tau gumaguti kuwatin nu tuga tuin ang luti Apikitin na ulit, ikayok ang nakitigo. Uwalon ni uwago, sakumong nga ulit, ikayok tao gumagugo, ikayok ang nakitigo. Temen na pigumagata. Kisiyan ni Tana, ang ikusik si Mayago, inung ni kigaktukan na gumagluta, kubaktitikan na gumagluta, ilitak si gumagluta, experience ng nitao, pigumagugo.
1: Tana, Atiliu atiliu lauta sillä kanu ilinni pimmariu tekipa tamanna se oli MOU ngone kattaa yuka anga kuti Manila anga katigi kase pilike katigi ngomallu si tema lauktillu si kanu ilinno tamanna pimmariu
0: pimmariu deve kakoktin uvanni ikayoksi mangma teikani nuno Arctic College kunni sanatillu masuli ayon nirsak ila Teka ni pilim maksa ni raktaw galawang ma. Pilim maksa ni nguna ayokon ni raktaw bluti pilirib bluti temen na pilirisyong ng mata. Ayokon ni raktaw tiw bluni. Teka ni isumaksak si okulu yakattak si nga kanok to inyong ni kigaktukan nila ula nga ayokon ni raktaw sana yak sakta akong nakoblugi ilita kaya uluti ukuno nga akagun na usip mo journeyman ticket mo carpent kiyok dili ganyo sublu dili ganyo sabi gaw ya okok sa usi takwa ko lu ya bluti David ukan na katigi katala wako kanok to katigi katak sugu amma imen na ilulak to nga tan na ikayokon na kiyo walo ni imen na isumaksak siyo katigi blugo ikayokatak su ni sakuku ikayokatak ma David atok su ni sakuku ni magkukto ni ikayong ni Kusi Mayuarong mo. Tagwa ni, tagwa nga ka ma David Lusuli, ukad na katigi katay na lo ko go, iminili ulak to go, uwan ni, uwan iminili ulak to go. Temen na mo, kuya sulo ak to nga, pilig katigi kong nang naga ko, kawiyo magama, inung ni ikayong latta ka suktuk tayo galo ak, ang masak ko ko, temen na inung ni, kigakto ibrote, pilig latta ka suktuk galo ak, Pilihkan sukti lagi, temen na angi katigi lagi, katuji katigi le kata angi jualung ni, amisut inui pilihkan eksakta gaya kang mata, amisut inui nami ni kubba gaya kang mata, uwagu atok taulu tatakuninga iglo.

Wala ka lang kay Pugot, inulod ah. Nga, kanutuin na, piling mas ako matuwa ko si. At yung tapatuin na, tito, tiyala mo yung inunit, business ka tiyo yun, inunilu, kanaya kong naktunik. Tamak ko nga, ikayo sa tao na so, ngatak sa nakatakata. At yung ikayo tao nga nakalapat tuko, tamat ya, tuin na, wakalawak tilo kita, at yung pinasokatata. Ilak man na sila jam pi wale tu sakso ni alam mi mata kalu na ti tu kai nang ni alam mi jugo ti ko ta kisi ani nai mi nga kala alam mi pat ino ti tu sung alam mi go ta ta wani ki wale ka ino ka tu cek ti ki ko ta ngi yok kang ni tu sam ni alam mi jugo kisu ni ka ti ma tu ti sakan ni amang ata ulu mi ta kwa anu na vo mit amalo ta wani ma ni tu ma si bulu ti nga ta wani ni ati lu ulu mi tu sakom mi nang ni alam mi jong. Mana nalakay ng labot, hindi jayok hingatok nunabot.

do tau au no nat in nake no kala de si do we sa a so clash in real at a de do we think a han ni si no hel ha si ha